0: kopi peso kay Fimo Jiggy. Ganti ko na sir.
1: Maulah maangkat, day met. Sumpah po pala dyan. Oh, smart kay.
0: Sapa, kundi tanlo dyan kemal. Lambat 10 dyan masapa.
1: Ikam sa konti ko mabay dyan mo. Tapi dyan mo niko dyan mo keluarga mo. Jadi pulang mabay.
0: Dang nyindir dyan di kenala son. Kan sakit lah dyan sa kanan. Nya cuman ngilu wifi ga o. Mangilu duit mo son.
1: Gana pikir lah mo men. Nya